Ah, da mãe, não tá lembrando, jaga jaga dundu za manye dundu za la dundu mzoma muzo za la vuru gebrele manye jibo to tono no no kaze ganye dundu za za dundu ni muru fahiman dilawa ala jenjo mrede yana chaye kuro te mgo tila ne sa kebuka tila munu no sila sa jura nyene kwa sobeli ate chepo wante piti te za yala lunze kwa namo adi bima hii bima bulo namo I'm not going to be able to do it.

yava yava lindira bantu somije na hayena mubala bali bakoyeri olukendoro kendoro rambi maisana niwa njira uliroko babu yabaliena bamba mtoro balai mabambira olukendoro Ngira dini mariuri wenye kuyava Mungu akitanga, ay ay ay Akitanga jena valye valimbi